0: li zan rin tso to, pe me mar sen, yu shir jen ta ta na, bu ri jen mar sen li zar ba, cay rin tso mo, che zu ni tang gar ma, nye shi za ting tang gar che, yi zi jen sam ji zhang ri to ni, ngu ji ta ma lang yo ba ri. De lu, je da tang po ni ji pi ba la, yong yong ji po ni tong bin tong zi, che jen la cong bi, cong bo gu chi, ni tong nga jen dan ji du ni tang, sam tong xiong a di. Tien cong pa li, dao nga tang ca, yin rin par yu bi chu ni, Bo me dang bo jiu di tang ri ji, tu zi che tong xie zi di, pan ni zu xi de jia ma zi, ma ma xiu gu ji, zi jia ci ding cong pa li, jia cha jia dang, ge zi gu ding dang, ca zhong pa liu pa li. Ni di la sa zhong jia lo su zhong ni, san zhe lin pa la, zhong xia ji dong fu jia dang ji yi, lo lam li ji, pi rang sa pa xiong yu pa li. Nam zhang di san tu kur de, jian ding chen gu ji, ge jiu nang bi, zhang xie di ni. Lhasa ni lhuki parji, yongro lo lomxi tupa masi, santo lo cha aman jinta xajira, nyao nyo yang songjo xie yobari. Nyin chira, tangkong chesam ni yinbi, lo qin lantu pa sanche suji, hubi, huang shi yi, ki li ji la, li gara yobadi. Dalu na, chesam zongki chodri nambi changra jinta, lo qin lantu pa jongchira li yu tautin, ni pa diri. Ramzi jepa si na, dalu cun, chesam zongki, Qiong di ka ni na, lo qin lan tu pa dan che, jiong chira li yu ta pa xie yu pa ri. Ni di, bo jiong yin ru lop qin ji di ka ni bi, kur sam ji, cin zir xie di ma ni. Za yu zong de, ci ri ji, nong bong go ju jiong dar zhe pa ri. Jiong dar to, ri yong lop qi dang yin na de, go ju xia jia zong zhi xie ni. San ni di ki jin pa ciro, yin lin cin zir xie xia lop bi. Zong de yong ji, ngu cin tu lin pi jin ru jia, la cir jin di ju ta yu pa ri. Ni chira na jia zong ji zha qin zong gi. Chile mana jinzi xie ni, mang chu lakar ji ngu me xia xia jin lin tong kong cu te xie pa tang. Zhan ju pa lin tang, zin tu gu ba, zha qin ji zhu tang, ji kar so, chi din lakar ji ji zhe darab xie bi, mang chu ji lakar ma nyo gong pi tang jin zin tau jir, tang jin ju yu ba li. Ni di la sa zhong ji lhan zhub zong, kar zi chun zu kar de, chong chong gai na jia zha lau yu ba li. Ngu zhu xie pa xie na, chong chong di da, di kar de gen ka ji war yong kin, tang bu ji ri. Lo re tang tan na, ta lo jiong ngay wa yu. Chong chong gen na di da, di ka le pa di. Rang jiong ji jian kong ku yu jian ta li se chen pan chong yu la. San tu dang ri, jian kong jia ya de chen ni. Di xian cu du xie sa ya bu xi, zhe yu ba an, cun jie yu ba di.
1: Zhou bu na ba, tian di yin kong ge san jie nian zhu xie cer.
2: De li mang wei san jie qian duan na, jiu re zhen de APP la si zhuo.
1: Nga cu song nian jia yong.
2: Song nian jia yong.

0: Olay kamsa. Les, ngalam sang yasa shujo.
1: Tedan chepsi. Ngazu, bünde sagu da chonggi ki tengwi si zhimo yun lenka denja xiong le kan la bui gu che ni. Kumdab ji gyur to. Chawa chu di ge. Le ri pe ge dan ya le guo gen song yen ten zo zan mi su ji. Sa da tun le cha bu la ko gi le ri di. De la nga pe ge yong bu chi gi. Lu di cho. Denja zu gyung le ge di tu zu tun tun na ceng ma zhi la. Ka dong bu xie be yong ya yong ma zhi. Ngan zu, tuan wo me to ne, gen zhi tang du le ne. Mang zog ne zu tak zu xie ne. Ngan zu mang zog, xin ne, le zun de ku yung zhi.

0: Shuran, gyumze khare. Di khar si re, indre chay gyumze khare si yu. Dachi di rangga tsam shim zha. Nya rang zem zib yin. Long di dre che goya duge, zem zib yin. Zem di dre zena thay chab seng mi duge. Rangga nye gol di dre che khari na. Zho, mini uzi za zho. Rangga tunda dhe di inche, nga di dre bi go seng bu duge. Fang Shu Ran, rang nye bu di dre che goya duge. Rang che da nyem chab ma shbe. Rang li kyong ra chu seng bu duge. Ma shi nga go sui mu su. Ngi ni chab shi rang yu ba. Rang ga di dre che goya khari da.
1: Di rang ga seng zui ri. Nga. Ni mu jie gi bu che de nyong me. Tang to. Rang an zui li zhen cu jiu na yong ya di nong zhu zhi. Rang ya hu yu bu ko ri. Nong zhu zhi. Rang ge, nian le ge cang mu po bu di. Nong zhu zhi.
0: Nian rang le po ya sam di zhe deng yu me.
1: Ri. Rang ge po gu ya yu ma ri. Rang di ma li kong lu. An zui li zhen gi. Lang zi bo lu zhen du qi zhe ka ge zhe shi ge mi cang mu nga yi. Yin le tan da. Nga rang ge.
0: 섭치교지샤
1: nga nye kyo mo sung. Fang Shu Ran. Ran lo chun ju da nying jie mo. Tan do him zang ya gu yo ri. Ran chung shi tui bu da xie jie yu de yo ri. Yu de mi xin da le lang ga xie ma xia ya yu zai ha ri no.
0: Ran ti mu ne sim ju di zhe yu na. Ma si nga xie yong shi ba. Guo ni ju xiang bu ya ha ri na.
1: Nye kar xie wu rin. Wani nye ran le. Wo jin nga du lam ju zhe da. Ran ge nga tamen la gi di xio ru mo ju da. Nga du si pam de min du si xie wu rin.
0: Ran tong ma de li du, min cang ma yao shi ra qi gi la, ran ge su tong ne ge la si bi yu ji. Yin ne tan da.
1: Ran ge zha yu wei min ni cha bi.
0: Ran tan da ge zha qu zang, min su ji min na xie ge me ba, cang ma ge zhi qi shi da. Ran de sam jia ma dan ye min su du.

0: Si, amla.
1: Rangkwa chimba chenkan lo mayom chi amsim desira lanchu.
0: Ale, tango legun lo dechir siya.
1: Ale, ta chen tari nyesu lo je kibya yorba.
0: Tari nyesu taya yomari, tundo lego ma uyu. Tosne, sugu chui tulo je je zho uyu.
1: O, desho da, desho da.
0: La.
1: Tangsi tunda, tango chenkan dirbi.
0: Si, chimi shimbala. Les. Sí, chua xin bishito.
1: Rani bala da chari xia, nye sui bai tang dung yal gabu xii.
0: Xin bishito.
1: Ya, dung xii.
0: Wati amla, tang di tong do yori bai?
1: Yu, nye mang tao ju sui yu.
0: Hale, qe ne nye che jina lu ro, nga kye zhung nye yin.
1: Kari yina.
0: Nga ra do du tong ya yori ba.
1: Yong a, nye chadam jina lu wa, ane dung du chabo di ri.
0: Les.
2: Teda. Lengge nye de shu da, nye gu shu nila song shu ga
1: chi
2: gu. Les, to chen na.
1: Gu shu nila kong kan na nye yina.
2: Gu shu nila, nye gi gen yin si ne chou ri. Kong la ngwa ken bo mungu yo ri la. Zhong ping chong gi le, jo da da wang chu yu bu kong ge ngwa ma ken bi yo ma ri. Zhong ping le kong ge zhu ma tu be cha wa yo ma ri. Ma si, ma jo ge mi kian hang san ya yo ri.
1: Kong gu din zhe yu ri.
3: Nga sui kong gu har si do. Nga si de bin zhe yi.
1: Gong kam sa.
3: A le shu da. Sen fang la ge. U bi er de du, ba nyam den bu da. Xie re er de du, ker ker du da, tu sin sang gu din zhe ri xia.
2: Di ying go ching.
3: Kong gu xie jo de du. Tunda zhubi gebele, lo da chue bu xie cha yo ri. Tundu xie ca bu qie.
2: Gen ni la, jie tim tangu kora gami chang gu sung gi.
3: Ming a, dik tun kyun xie xing mi, xie ma do mi yi ji xing ma shi bo. Shi ba, wai ya, nga na ni ngwa xie xin na tu, nin sen sen yu.
1: Gung kam sa, nga fang shu ran yi.
3: Xiu da, xiu jie sung tu. Oya, sen fa la. Chene kirangi, pusum su nanda.
1: Miss.
3: Kirangu tunda di, nye di nye ne, har robzir ish kwa chu. Kirangu ni zuid ha kwa be je lo, nga zu na khan zhe shun si no, doji ru je, du lum si, chu na yu beng su shun.
2: Gen ni la gami bo gawa si yo ri.
3: Bo gawa si ta kye yo ma ri. Tante ki xie dan qie bi no, di, kirang tun da di, nga sim gu xie ra te chu. Nga gao chung, zhu na xie ra xie chu.
1: Di to ne gu xue ni la ge, lak zi bo lo, zhuwa xie ra neng yub cui bri.
3: Di di yi guo chu, le gu di ri le, zhu na guo shi ba. A xia zhang la, jia la di su nan pe da.
2: Les, di yi le.
3: Ya chu. Sen fang la, sis nang da.
2: Nang zi ji gyab ni la cha le kar na ne, kar kar do din zhe zhi.
3: Ming a le yo chi di chu me pshe ya kham me. Tui le pheb zhe, mi san bu shi tong na, yang ta be cha wa di zhu tu pshe wa zhe, zhe ba. Cho ni ga sim tun sa, Nyam le di, zhobu xiong qi gu di, shi ba?
1: Nyam le zhobu yom xio.
3: Nyam le zhobu yom xio.
2: Ti rin tanda qianbu xi zhibu sung a?

0: yamin kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chi ma to ba so ki yamin ni chi tu si kyo bu qing pi tang to pe ta qing pi tang ki tun che qing pi lu ni ge ge ki qing wa la ki yu be yamin na zi ju xi xi ji xin ki nin ju le zu be min chu di wen tu ki leng qiu tu lam ki ko ni min chu na khung ki sa wa ge tu la min chu ki gyu rim nang kap ya mi ko bi ta na khung la phu tu mi be tho ni xiao yun kang ya mi ba ya ni sang tu
1: yun tong ya mi ni ri tang tie wei ren xin ki ya mi ni la pian bu yu gyu rim yong le xie xue yu be xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang
2: bo da tu sna lu che jie de ne ni bo ra ro bu ka xie xi ge ge jie lu ga na lu che ba ju
3: zhuo he de sheng bi da yi ne ju du kuan nen gang bu zhi ge
2: 한국에
4: 보상차지
2: 罗吉帕卓扎卓也得我那样我是的我忙是能的扎掌是的也过是的样式是的是的但我觉得扎卓扎卓也得我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎卓也得扎卓也我那样我都扎掌是的罗吉帕卓扎
4: gordunzu dungul ee jemigu. Gamni yen yuezi, kwangze goro ngabzung ngurgu ta, gusur gu yinbe, tumchung jik piyu yin. Tumchung cujio nangne, nin dun nang buze yin ee dun yuezi, tunze chilo chicho.
5: Ngare wan dixen, riza ee al gabish da yu. Je tan dirin ee chen a, lo ge ba dwe hong godi kwenze, riza da a yun. Ngune, gale shi da ka ma juwa.
6: Ma kumbu kebe ala gabu shirayu, karesana, loge padruye hongwa di kuyo neje,

0: nga na che din che yin ne jik bu se bi yin jik din ti ka la nge war so ji che ne nga lo de bu yong su ma shi ra ju go ma shi la gua du ra la
1: nye xin ge nga yin ne din che ba
0: tang go che na rang ge war che ga yong lo zhi qi mo mo zu su me zi ji du la me su su nga zu chen zang ge ji wa ji bu de da nga zu mi za be de rang ge me su su rang ge wa ji zhe zu ba yi zhe da ruo qi rang ge pian tuo you shi la ne ge you shi di ne ji la wa nga yin tu lang guo ba si zong ga yong ya rang ge nian da zhe di wo shi mi nga xie gi la nga re tong ju deng duo mo zhe na le ge ga shi da dang nye shing ma ri seng bu duwe nye se dak ju shing gu yu yi ne nye ha gu gi rang wu ne wa le zi bu shi zha du nga sem zhe da xi na za xu di po mo mi nye tu mu nge seng bi
1: ou la nga li qiang jiang ge xin ba cha xia ne Murang sa thuk ri la. Murang sung jeb che thuk ri.
0: Wa ga ame na zhe ni. Nye le ma de ba dur du zhuwa shi. Wa zhe ne bu gu din zhe chi ri. Ma ne na zhe din zhe ri xia. Ra sam lu ya wu don la. Kim za din zhe chi. Rang ge la ke bu du ge a.
1: nga gyöbi ki mendo ma se nye kimsan di gen ki to ba tul de na shi ya me na nga na ni gen she ge
0: she ri
1: che ni gen de nga ta bu ri
0: zu zu shuo da Tanto tsutsu shoda.

0: Gonda, Sigmasa, nga tengi ni khusha.
1: Gonda, sigo nye miti ngari. Nga nyamdo deje rang dung shira di sunga. Lo devichi, tanga yo juji. Achita ji isu, pa lo je, hile je ni gibushku, sum sunye yo mari. Ushikai, tasha kagada, chiso suri. Yung kam jindu tuyu.

0: chik yo, tinte chuu je.
1: Nga ti xa on, pe ti, mi ge kuwa di ne cha la sep kyun tung mi tu, la kwa tu shoke lan du, mi ge ji ku ji che ne, da mu tu we su ra chi ki. Cha lu mi se tu ri, rang ke xing gui be.
0: Gui me, shoke ya lam ta mi chenpo ta nye su yo she, nga ni shoke ne ser gu ri chi ki. Yin ji cha ti tung gu shu be, mi ge tung gu shu be.
1: Rādi dhē khār chī gu yu ā?
0: Oh, zī gyā gu yu, zī gyā gu yu, zī.
1: Zī khār gyā gu yu.
0: Rāng gā chē nā? Sēnyi cēpa kā cē yī mē, jē bā rībē ā?
1: Zī, sēnyi ngā rā nī kā chā sē, chēn sē nī mū rībē ā?
0: Jū, jū, jū.
1: Nē mē bā xīng gu yu.
0: Rā yī nā, gēn gō chā chū tū, kūng lū mē bā kā xē kī.
1: Rāng ā xē dā, cēpa khār chī ā?
0: Jē dū gē. Sanyi tsamo lo nga lepta.
1: Ozi, dindze gyogo la.
0: Ozi bila, ngune jebribe.
1: Tati xine chiyansu.
0: Nga karri chinyogo yu nasam zi gebe kan yi. Tsamo da li xa nyi yori.
1: Nga ranzu xa tiyanla da che debu zi. Bigu da xa nyu ra nyu, jenda takarwa. Li xa na che kaku yori. Kongxia chana ni nyotu uma zi. Kia chana ni lo lupa uma zi.
0: Dindze yine nyotu zi.
1: Yang mian na di zhe xian ni yong gu bia kan da ge ga dan ji bu ni ga wo yong ya qie tu ri na ra zu qi qin zhe sa gan qin bu xi ge ga ge sui dun qi xin bu ri xue le na ra ni xin bu ding zhe jia zai se chu ri
0: ran ni kan zhu men zhu ka xie guo xi di zhe qie tu wu yu ne na sen ne qie ca xi wan er men ken zhe qie ga ting sang bu du zuo la ni ge ga shi dan ba li ka la zhuo zi ka xie zhi gu ki
1: ri
0: Dab ting zhe kye ya kan zhe yin na. Ngan zhu tsamu da li xiang, ni mu ji li ge zang, dab kye bshi. Di gang dang do hua zi ge gai, dak da ni mu ji li ke zang, mi sum nim dor da.
1: Lo ya le ting zhe tu ma shi.
0: Ken za shi. Zi ge bdu, ta lu lo nga dak da shi. Ni mu de le du, ngan ngu ne sem zhe shi leng gi. Be di ning ne cha xia. Mi zu de sui dun xiang bsa. Ngan zu de san wai ge ga cha xia. Gwore na le, nima de mi chang mo guma neng shi che. Wan ar men sim le po ni, hua zi chen yu seng bo shi, da kan zhe che bge re.
1: Rangge ting zhe si che. Ke si, rangge bu gu, sim gyo bu yung gu de sambi yi na, nga ra zui talo ne guo zu che deng yu re, mo rang khar che ya yu re.
0: Nga de zu chen ri chi yung gi. Nye chang mo chun ju di, lo da ri shi ge ga deng du, Don di ni nying jia xio zhi. Mo rang tukbe gan di gong nga chi gyab zhi.
2: Pige go go su su qi.
0: Guma neng xi kagal si e di du. Nga ni ngu ne poma di nying ri chi gi.
1: Nye rang xi yo. Ti xa nga sam di zhe shi gu gi. Wang ga ame na zi di. Na zu dabi ni e yi na. Nga zui chang zi mo rang la. Yo gyur zhu ni du yung me zho a.
0: Yi ne em zi na zi du si du.
1: Mo rang nga zi ni su gu yang me du. Dindze ma chiya khashi, gori dina bebe ne su, dindze cha marbe. Ran samli yaw che donda, changzir ba. Ligung gi, ligung mi na song zang, la jik ya jik chukchule yo ma shi. Ran shue da, mi shumbo dindze chil chinche yungbo samu tu ya khari yo shi, yo ma shi. Wan ame, ganzu ne shibzi shur ju go shi.
0: Mi shin da ga chen de che jo ma shi. Di nian ga shida, nye kala ge je, Kala matiz chebindi, morangge kyun saro chigmintu, takarri xa.
1: Changze tengmuchi, nga morang tukye ga tangchu. Tukba di, nga ka kandu da nye tungu sige.
0: Karsige
1: sige. Karayin sige wari, nga kuwa sige wari, tukye wari sengme zho.
0: Nimuchi ya nga tenji, morangge nga suri sambuchadu.
1: Suri.
0: Nga kurangzu chongbu nyingbu ina, ya na shintar jiri samche, Yung, xia lu ya xie, nu lu ma xie, kar xie yu na nga re xie ma su.
1: Nye ral xie yo, nga ra zui di zhe xie to. Sui ding di nga ra zui ma xam lu yong ya mi to. Ke si wang aga ame, hua zi ki ki ka kor di jie to na, an ngu ne na bu zhe. Xie ma to, nu zu dem gyo shi ta.

0: Kucho Shula, nye kiraan la shuigo, nga fuhaa lopchi ki, chun maa taa kwe wangam tsengkaagi ki yeche mawa yi. Di, hanguwa di, nga mokjuli yundu laa shaa. Hanguwa laa baa kharo re, lakpa chiye ne, fuhaa lopchi ne nga laa chi dii ri. Maa ngone kwa tsue maa so, kiraan ke kora piki naa ki kemi nga kaana tanga yin si seeta jahadu, nga zo ngui maa chabin maa ri, nga zo maa tanga kharii naa. La,
1: kiraan gyurin gu shunye mardung, dawa ji shunye yinba, ni shunye yinba, tanda dengi mindu.
0: Ngu jen dharba.
1: Nga lo shibu denye lamdo khan dengi me, matale lo ji shugurda, dawa ji le mu shunye, lo ji ki khan dhebe.
0: Otsi bila, chakbu yevur hari.
1: Kiraan namgyu di kare la, nga re khanwa, so dandu yu na nga re dhebe.
0: Gyun zegur shusimi dhebe.
2: Zi, namgyu di kare bi kuyre. Gyun ma nanda, gulu ma nanda, chong gyun nye shubu. Kamyo yao xe na chou shi, lo chi yi ne ye kyuri, dawa nyi yi ne ye kyuri, kiraan ge kong zhe su nan da.
1: Zi yi di khaan la da zhwa yo ma ri, nye kinaan zo shuyo, nye khaan bu di, gigan chi mawa mo ndo khaan la dengi me.
0: Nga hai gigan chi mawa yi.
1: Kiraan gigan chi mawa yi ba sui xe thu re.
0: Nga wane wane wane gigan chi mawa yi.
1: Chani gigan chi mawa yi sa ra chui kandes na nga.
0: Di.
1: Nye kinaan yi la shuyo, nga nyok zhe gom zhu di na zun du min du, yong du gui. Kinaan yi sui xe di chui ca su na, te ro chi.
0: Nye kiraan yangyajik shiyo, nga fuhwa lopchiki, ngon ham tsengam ki ki yeche mwa yin, teto.
2: Ya, zho.
0: Kati be kuyze. Kiraan di...
1: Yapi. Ezi. Pomo, rāyā yōngbē, pā lōjē, ājā gāo lā lā, kāng lā tēngu mēs shūrō.
3: Ong lā guāng mō sō, nye nō xiā?
1: Yē, rāng kē kārē nō bē, rāng tā chūwā yō mā rī.

0: ngana nyilo ngats yeo mari. Kiran kusu kinte do.
1: Bordo zile. Yaya kariye ba. Nian jiao.
0: Lo.
1: Rama me shubye lo de nyeran shebi. Nga ba la sbe mo go. Rahan nye pu me ba. Jema ne. Nga u la sbe nji ba.
0: Bala, kiran tumdo gulun shan shuibe. Nye kiran gube yigdige si chungwe. Nga une kiran si rachinki, nindari si chinki. Dosna, jima legme du nye yangsi kiran daga yoncho, yongdugwe.
1: Pama yudu gyangla mancha chevri. Kizu nane tenjudu, nga samda nyuibe. Rāgī, tōhādī ājīk tūyatā. Mēmē shūbīnē jī, bēt nērī shībī chāshī. Jīmā sōsōdā tō yāwūshī. Shūdō jīgīn yōmārī.

0: 야, 나 요도금은 너가 다리 니키봐 가려래. 심도 살아.
1: 그 뭐가 나 뒤에서 키셔.
0: 셔다, 심가 셔다. 심도 좀 재고. 야, 셔다, 셔다. 야, 야, 아, 아, 나 저 단계, 아, 저 걸리지다. 아, 저, 아, 저, 나 저 단계, 아, 저, 저.
2: 就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，就像念墙，
3: Nyeran lecho, yine jimane pomo nyapchu xie mian skye lenggu yu.
0: Yonga.
3: Gyo.
1: Jijan yancha, tirin yaa si yinda. Jijan lang tirin huan zang anu ngwa yi xie mu chu.
3: Chen yin, loma tu mea zang, nyeran ngwa xie mu chu. Rande ka ji yu.
1: Ale, aja hai tang lu de zhi tang ro che, xia le, amla le, sin du xin wa qin bi yi.
3: Chen yin pa ye.
1: Yonga.
4: Kashyap shi? Jima lamakta chebe kama ki tsushu ma temar huwa bai ni huwa tong kyu kwa bata kajang tangu shi song jen chao ki tsepa kaa ki tse chup shi samu ru kong sangwe kwa ne parku chi sa lepa che di parku ki titi angsa chi gui tsepa kaa ki parku che yu shamsi ru shin gu ba cao e ru shi shi bi jen chao kama ki loma nang zin zui ba kha de je ne rang ri kama la shong di che di shang hali yue we zhao we gan zu kha sum tang ke shi ting shi gui za to tang we leng ge zhu yu bri Tse chup shi torin chu su yin ba kato ne je gui chi gui. Nam shi gine zu ri shing, seng yin lung man chak bu gam sa deng ju yin shing. Ru shi kata, pang guan ru jin leng gen zhu ge, nam shi gi gyung do la sem ne chi gui. Cha chi ngang gui sham se, bar do nam ru kha ki, tse chup shi chu su nga tang che ge to. Jen chao nam tang ne pu di. Shang hai gong da ne men so de ta, rima ki ko zin zu gan la par gui chi gui. Par gui ru ga shen da ki, tse chup shi chu su gu tang gam shi ju to. Ka gul gui ne shor gui bata, mi se ni Shanghai yi riman gui dung khan tang, kwa zui zui khan, chu ge bo jang ki ribi mok zhu jie yi. Tui zong, ru qi tang ru zhi kha jik dian ne, jian jiao nung chu tang la song jeb chi gui.
5: Chek dong gu bia song su dung lue dawa ye bai chi ju ping yin, song gu mok de lan bai yin ni bata, riman kha ju ru xio ge cu ju nam dang bar do che bata, ka ma huo ge song da jing ki mok de nam ju kha yin ne long sui de mok de che bata.

波拉吉新德巴塔巴拉吉能林送完了赵东阳的三冠所托美吉跟着是科贝查定度破别错完什么穷月南州定度月别巴巴塔多次赵东阳的跟苦路为两个你特别习杂他金用人心巧月日国土主瓦普特东美岁吉外美建造亚立起来他美军国别提着列顿主国了 Timi nangli nangki zixin gizara kanda yume ta, buta zixin soji nyoba ge yume so la tona chegu yiyo. Kobe ming nang, nangli nangdira sungyo yabu chegun dini, mirib ne mirib gyuru chewe kim gyu ki chasha chenbu shig la zegi yiyo. Namjo topan dini, kim zanji ki lega ta chowa nyamne ki 准地德布如缺的月经你德布准地你母吃家咱们月别塞罕巴出借能力能图全国月经况此推摩托能力给定价送行月了提为塞罕巴能力列顿别热瓦塔铁心降行月你看了月吧你我将热了 yang ngo jang kwanda ma do me ba xima shi. Tu zi xibu kengru xi yin rung, dige yun jo ni qi zhu nang ki go ba dara zi. Dini ha jang ngen be kuri yu chue tu mi te ba dine te be nang lin xi zi la. Ta yun zem lin to tu xi ki qe xu yin be mi su nang lin xi jang shi. Di ta zu jun qi gen ni sai han ba yin xing. Sai han ba xieba ni, sobyo ge nang tu, zee be koli xiebe tuen yin. Dikar ni, huawei tangwe ta, sobyo togan ki zhen zam zu ne yue. Chanyom tsuzi mi, che do nga gyal ha zam segi yue. De sebe long chu ju sai han ba yi mirib sunbyo, ga jie be zun xieba yue. Tengwen, chedwe ki kengbe sajanti wajan yulu genbe nanglin shidu duenye. Sanen dige mangso ki chodwe kuryo lekjwe cheba tangja. Gengam shibe zugyong la gwende yunliwa denbe bedwen sabwa shidu kuryo. Nagzai chwe tu, lenshiri du yuwa le damra cha yue jing. Gibe damra ra soja mangbu kimchi ne yue. Kwan zu ni luan he zang bui chu gong su cua jie gen ki nia chab zhi yin xing. Di da, kiao rom tu rom ni shu du lui bie nia ri xi xi. Nian di ri ni chu tang mo tang, chu shu ru yang lu pi sum so bu yue bie rong shu ru ki chu zhen nang tu xi ni su ne tu ji yue. Kwan zu ni za qi gyur du sun bu xi yin ba ma se, ti wei, sai han ba gen gam kuru yu chu yu ki gui ju ren xin ki xi jie cai len ki yu jie xi ri se lia cho. Zang bui jung hong. Me to ki jik dian. Mu mi ki nang ce. Jin ki pe yu. Deb cha ki ne cho. Tian ki sai han ba ni. Jing jing ji ta. Hua bei se gui ki qi long gang wei xi yin ba ma se. Ti wei. yun chung yu gui ba zi xin ka lung li bie me do dung zhi xi yin. Lung bu, ngui ma da ra dang xin yue rung. Ta jia lung bu yu chui ki qi du kang yang mie. Lo ju kong, zhong gui dong wa chi gia xin bie lung lu lo gan tong ma ti nian di ri zu zhun qi yin. Nen di nen gyu bi long bu ro, tu ti nen sung, pian yun min zha wa xik den yu. Dikar ni, ngo zara du se nen jo xik yin di,
dine lungbu lo

Taluni, Tofu Joe, Sai Hamba, Trigian Linki, Bulo Ruga Yella Tsujunki, Gangur Minata, Megun Tessipe Gang Kurune, Loship to Joe. Konki, Loni Shulhazam Yi Shunu Shine, Uja Kaboru Kurube, Para, Digara Tenson Cheye, Wenga Tutande Para Kongi Lang Nanki, Gang Shendi, Zawane Jomayo. Gang Shijikta, Kabarajik.新贵贴近建立赵福州以来给有钱吃赞银美军文国给刚才推出你们刚才将个热层面点赞你去不要把谈着谁都加过把谈光目就最热层面点赞你去不要把谈谁都加过老局长能赵福州以绝猛学习给着你点赞谢不得谁小为你选车了呢，公民民不没入别怕了。赵福州以民税能领地的念头，人在场面解约。太阳落地的能赵福州开家没人把了，上的陈秀玲呢，光给错位托给大多看是一把满塞，来给托给绕的什么事情是？进入启动国际建筑开始落地。Kong nam ni chasa kyuen bi lo nipa te ra nyam dun diga ra yon yu ba ta. Gap ti du ki nang li ni chiruen jik dien ta yon su ke ba ta ra chulo me la shung nam ya me bi ga zi chen bu yu. Chen Shou Ling dak du ju bi ke chi jik ni nga sa zang ki go gor ta ni chi ba ri chi ba di yin ba ta. Kong ki zum dan ta je ke chi di ju bi gap sem nang nong yu ta kang ra kang ya me ba si. Gyun dien ta ri ki ngo do nam gyur nang tu kong ki jue nyong uwe sim nye chi pe yu. Gap te du, za zi xin rinpo kye me be na zi ki cae shir le me. Cu xim nam jo la gap te du, me xim nam jo jie pe ki yu. Chen Shou Ling ta san da nye be na zi kim zang la zi di me xim nam jo nang tu chu gu tang bu ti kor yu si. Wen ya, Chen Shou Ling nge kor ne da wa dun jo we gap su sib sa ma jie ba la ge da la shor yu ba ta. Tie du, jim zhui dadu mebe genki chu zui chuk sum chi mechi xin ne menkang tu jor yu. Wen ya, buku gen nga cha ne, suan tu me. Ma xin na gui ki cuwa ga zi chi zam yu rung, kong nam ni ki gyun yung tu ba na yu.

Tawa nga bara, sai han pa yi changara juk zhi zam yin bie. Damra yong su ser do gi kwe yin yo yu. Wen ya, ciu ju ge xi bie gan yin xing. Chung yu, long bui zhu tan dun ni yo xin yu. Tui ji nam, tui ga dara lebi yue jing. Ciu yi zhem yu ni, guan zu yu kim xi sa ba ti shi. Gardun tsiu yi damrani, sai han ba chui jie neng ling ki nubjan kyu yi ki che kakdom kyu yi ki xiongsa xidu ne yu jing. Nye gor gi ri buru tu, na zi ke zi gya zi gya ju zam simji yu ba ta. Damri, lik suwa ta zang se nu bie, neng xin gi za yong gyo ro, den jia gi chu kung, kwa dun tu bie. Yang na zi ki dob ji chu su nu bie, Gardun tsiu yi damre chungku migambe gailin che yu. Dikara, nagse ta, zata, nabang, damre so gengam di mala mabu yu la. Zixin gi rikzo yang pyo sum tsubu yu.

Chuwe nguen su jie du zham zhe za ping peng ki zi xin xian da nyam tu ci wu ro zi yin zhe ba tan qe bji ci wu zang si yin nubay ya tuan ji yu. Di da ki na ban tan na zi nyam tu ne di sa ju song xin yu bishi.

0: Rela, chakin ni tsutungi yin?
1: Chakin kardyong gore, mi lor chukun lorabzi, chakin rangdwe ba.
0: Rangguo chung min duwa. Zhurin hong lage, nga kaba gyab li chu. Dinda tuyla ma tuyna, katu tuyong gore. Nye, Chen Yin, Huang Xiongmei, nye guyo tumla, nye gore sik yin. Shimo do, nga lor chung min.
1: Ah, cay, rangyi na, chakin ma gu da dhe kandere, chokshi chi, ya.